Makuini ya customer, kukainan mo ang tatay bukin ng data ki mga muso. Rorom, kikapungan akin di ba yung data kin dea o kaukakin tayin website na links. E ngu da fong ni buki kung nakabibito ko bukin karikiyakin ng data men kapungan na ng M-Pesa accounts. E pesi, kauka ang M-Pesa. Nakon tata pantold, ori niya arukotangiriya. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng M-Pesa pin. Kapuwakin ng tata ang tatay ero kukain ano yarang ni paisi, itabi o meni menu roi. Kwa kikuwa ni kawarate stuwa ibukin karikiyakin ng tata. Timetuan leita kimerikirikim nako. O kuna kunan timetuan ifen kukurein kapungan ante service ayya kikakuwa karikiyakin ng tata na yay. Ibukin paninin rongorongona o tariponira yon the line ayya kikapuwa ketuwa na akia akia. Ki uwa akia uwa kireita kiyon na Facebook page Vodafone. M-Pesa, te sapuwa kikon kapibitia, amma kuri.

na nari ara customer for the phone kiri dai se kauringi ngabi ni tape na customer paka mari nda ta roi na ne yito call kiti tari po na ro mem de namba ya kwa kata ye ki kuswai roi kina ai morara ri kita yan namba akisa ki namba ni kiri dai calls ki tari po na kane konde yan scams ki namba ai ga ona ni ki muaro ngoro ngom naron am empaisa accounts ki ra yan namba ni owa mai sirgi ngayar ta yo kata isi paro ngoro ngom ta yanga am password Am pins ke tabe wari ki rongo rongo ake kwa ki liyayin pa sana konta sa tarepon ke te scam pola. Nkana ero ko te tarepon na honam namba au pataya ba te scam, ta yo hame amon tain de itaki na hon Vodafone, ibugini po kam te taya atale. Tarepon ya tawana ake kana hon rongo rongo yonan Facebook page Vodafone. Ara sim atau roin pogi ko ibugini di posi nakin, au proki nakin ke siring akin te nampa ane. Tartara roi on na tay na ko rinanin te yan scam call, ake yana roko au kame anu iroi rongo rongo. Vodafone, Kilibes, together we can.

Amnamari ana customer. For the phone, kiri pesi kauringi ngabi ni kapena na customer. Paka mari nda tare roing ana yeto call kiti tare pone roko. Mende namba ya kwa kataye ki kuswai roi kina. Ay morarari kita yen namba akista ki namba ni kiri pesi. Calls ki tare pone na kane. Kunda yen scams. Ki namba ay kagunani ki muarungurung.

Naron am M-Pesa account kirayan naman obamay sirigi. Ngayon tayo ka tayo si parang rongom tayo nga am password am pins kaya tabi wari hirong rongo aki kwa kiriya ni pausa na kong tayo sa taripon kaya tayo scam pula. Ngana ero ko tayo taripon na kong nam number of tayo ba tayo scam tayo kami am one time data kina kong Vodafone ibugin po kam tayo tayo. Taripon niya tawana aki kana kong rong rongo yon ng Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi ko ibukin di posin akin o ploki makin kesiring akin tenampa ane. Tara roi on nata ina ko rinanin tayan scam call aki anaru ko o kameno iroi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.

Iwis ni mo ang tipintay, ikay sa kararikin mingaw, huka na tikay ngapong, iray pa'y namaraki. Tararwakin mingaw, untuk wala o hindi kiyaw o kinakiw antay ngay. Ikin na pera, irikipato wala na pa o hindi mingaw. Kakatungan na no, panay timet wa tararwakin. Arapiki meravaririn, Jika kamu mana no ibu kin katimet wan, isakin narapike me aramerau.

0: Now, araw-araw ay makurin tamo. Gagamot at takan, mayangin ko'y greenback. Bukin na mirong-orong o yay takari pilipi, ay kunan di ko'y greenback ito na ang ikawa, hagiyagi ko yay yarakan greenback. Wawang ka yarakan di ko mayangin na ang ipaira. Ay kunan karuro, makurin ka na yay tuguwa kinakuntiawana ay bukin di ko'y greenback. Ay gaya kang makuri bukin kamusirawan na rang makuri, katimetwa, kilibesta po puto. Karikira kaya ikay yadwan in puto kaagin in tapota kinang makuri, ay di melat kinangang mangan ay obsin tararuan si otapanin, o ni maninag na nagawteka, New Zealand.
1: Tuwabi may suwa takate bubua may rora kain taraw. At yagin na beya kinigay takarin ako mayangi, yon narapiki o inaraw. Nang kanabunde kilin pek yon tang, o nakuna imang arwaka ki iluya men, o nurua tararoy na bera. Diriri kay sinatawrapay kilin pek ng kameno yata may rongiya men. Ikasukui yon beogyo ni mayangi, kien kasini imangan naruka in kien tayyan no. Arya nakona ang kaimura gay itakan ni Meg. Arabi ke merawa diri takaungana no ibukin katin juan isakin na rapi ke me ara merawa.
0: Wandi ko desa boga isakin tarawa tine na no me pieso on katin me tuata me arwana. Tay tapar, day na nakakam makulin na urin kiripes rey tine me tuan tatauroa ni bukin kami na minyang on ikarikira ke diki yon taka isaki. Taribuni lang kay, janamba ay siwo wabubuwa Tipimetowana na wante makuri kien data kinakon na Facebook page ay Meurin Kiripes. Harapiki merawa redei. Tsaka unganano, ibukin katimetowani sakin, harapiki me aramerawa.

Kupante me to nora na kon panang meuri FM 89.9 wapi mene mewa te mene singkai me inti awa isuwa. Menam ta pane kongura me yei na nante tameruan te tairi keyu senang kana koin kane ara kata nuata. Aki a tauroi pekin na koin ya te muantai pekin te tairi keyi. Asina manang kane menta wan kan wan tepong ari ta urai pekin nang ram ta tai rike. Ta wan kan wan tepong i pekin chaono ni kire pas me pa na pare ka ta urawa ki men no pisin ta wan kan wan tepong ke po i suwa te man tai rike yo te ta pes au wa pangin na ki to pa. An to ki ka men na na an te awa no wan te mani nga pong te mani pong ene me awan na ki to pa. Me tuan tiang te ka ta urai Ita imeto katau-tauan kare metuan tiang ni kaputa tiaono ni kiripes. Di kita itira miang anuka panape.

Metuan tiang te katau roi. Etei metu katau tauan kare metuan tiang. Nika puta tia ono ni kiripes siriki te itera miang o nuka. Me paanape. Kanuana anakona nuperana kupaya ika araya. Men kuna ni karikia. Te ka nganga o mennaki metua roi. Te ka uring. Taurapai ya miipai men ka metuai roi. O te tokua te mamana ngai tahari. Te pai eriki. Eka tautaua ki te wananginang men te nangpua kari meiaki nte itera meiaki. Paena kona androsi tape ua. Ono nte itera meiaki ntaireki. Irariki nane o tiang mei meiaki meio mei meiaki meio nako meiaki ena kona androta te ono ni kiripes me paanape. Taran te ono ni kiripes me paanape makine mea putaritari. Te taireki ei ena wananginang tautana ni mea pururu ni karau. Tarani nga apong tautana tau wananginang men pururu ni karau. Nta apa tape ua. Tiang e metua tau mei meia ki meio. Ni piri na tepuina na konte pime ni meo te not. E na kona antuka rumere nantai na konu apui te not. Tari ene meripu mene buaka. Taran te pongi pukin taka uapong kono uan na kito pa ena roi na ngin te tai. Tiang e metua tau mei meia ki meio. Ni piri na tepuina na konte pime ni meo te not. Tari na meripu. Merake ya peyang tarawa maiana. Te tairike yu na roi men pururu ni karau. Tapa tape ua. Tarani nga apong ena diringa. Tiang e metua tau mei meyaki meyo. Nako meyaki. Ni pirina te puina nako ntipi meni meo de not. E nako nanto kari meri nantai nako nuapui de not. Tari na meripu meni puaka. Tarani te pongi pukinta ka uapong. Ono uando ki topa ena roi na ngintetai. Tiang e pipite men metua tau, mei meiaki nako meiaki meio. Ni pirine ni meua nako ntepi meni meo te not, taari ena roi meni meripu. Tarani kuri ara nuka pe meeme. Ena roi nangi inte tai, tarani nga apong ena roi. Tiang e metua tau, mei meiaki meio, ni pirine te puina nako ntepi meni meo te not. Ena ko namto kari meri namtai, nako nuapui te not. Taari ena meripu, meni puaka. Tarante ka uapong, ena riringa nangi inte tai, tiang e pipete mei meia ki meio, taari ena roi. Tarando nous tapi te ue perua ni konau. Ena roi si te pururu ni karau na kone e pipete nta apa tapi ua ni karang aina. Tarani ngapong, ena riringa si ta karau e pipete nta mani ngapong, nta apa tapi ua. Tiang e metua tau mei meia ki nako meia ki meio, ni pirina te puina na kone te pime ni meo de not. Tari ene meripu. Tarante pongi pukinta ka uopong ena riringa nangi inte tai. Tienge ya pipete tari ena roi. Tarando no tua ta mena warure. Ana uananginang tautana meni pururu ni karau. Na konne pipete nta apa tape ua. Tarani ngapong. Tautana ta uananginang meni pururu ni karau. Na konne pipete. Tienge ya pipete meni metua tau. Mei meia ki meio ni pirine ni meua. Na konte pi meni meo te noat. Tari ena roi meni meripu. Tarante pongi pukinta ka uapong. Tautana ta uananginang meni karau e pipete nta apa tape ua. Tiang e pipete tari ena roi. Tarante tairiki pukin paanape. Ena roi nangi inte tai. Tarani ngapong ena roi. Tiang e metua tau mei meia ki meio. Ni pirine te puina na kun tepi meni meo te not. Hena kon antukari meri nantai na kon uapui te not. Tari ena meripu meni puaka. Tarante pongi pukinta ka uapong ena roi nangi inte tai. Tiang e a pipite. Ke tiang e pipite mei meia ki meio. Tari ena roi. Kawaina makaina ya isi pongi roi ina nongkai. Katau tauan tiura me te iapus si pukin kiripes me paanape. Eka antani ngaki te iapus. Na konte ribuin te tairi kia yoke imu inte nukane pong. Uowa te menisi minte pime uowa nukane pong ayo. Kente nukane pong ei. Kantani ngakin dieta na uowa te semare to wana isi wate mita. Tiorang kan nere imuina ni miawa te minisi muini isi wan temani ngapong ni ngapong. Tiri nanu ato wana te semare uowa ruwai wate mita. Awane ta wane kanwan tepong. Adi aka tau rawaki. Men no pisin ta wane kanwan tepong hari peso. Aika ingkan nara katanwata. Nakoya kain tiusi PTC tarawayeta. Meuri. Teirake School of Agriculture
and life skills dei rein dou nu ni ki ta ka na bong eta pui na ki to pa wo wa ta nga wa pe ma no wa ta ka pe ya ra te wa te pui na te ma ni nga pong pi ke ne pe u te ta po tok ta me ro ko I ra ri ken te pa hai het kwa ta te ya ki na ki certificate in nursery management ono wa ta wi ki konan te ke te ma ku ri sina na ku ki no wa ne kai A tare ponia te nam pai kai. I po kene pokam, isua te nua kia te nua ruaiwa, to wana kia wanua. Ke isua te nua kia te nua ruaiwa, ruaiwa wanua uowa. Mai raun tak ta meriko, principal. Aika ya raya, tokora kia kia kantan ngakin takatanoa tayo pa nakeya, anaka po wi, nte po wi aria tata aday peso, imetan te samo sa aria tata, nipong metaya ikay. Ayo takatanoa ta, nako imi, yaan po kinapa, inapon ka nga nga ron deke mi, kendeke na mi tapo. Ta in te po wi, takawa po ngayon unuwan no kito pa, uwa nga wapi maunuwa kenteririkiay. Aika ya rami metarena te kapu, terikano te kapu, satereka te kapu, ta keisa ropes, taperanang ropes, yoanna ropes, sare na keruru, tepeos te ka taurens ma masta, ke masfa. Kausu na makin te ipuako, O te muai stakai. Abusia ki tokoraki. Aki aki na iya nakai. Pa kongo iya kana aki yungon takatanoa tayo. Kamrapa o ane mayroon te pidi chief registrar.

Ayo, na pera katanwa tanrai na nuanga. Na kwaya anau su tengarei moa menasina. Sa wata po tera wawata ni puan takai nape. Takaro e muan te tangira ki roura. E natan te meniu ke natan te menim. Sa reita tera ina nuanga ngaira anau su natan te menim. Meion te reina. Te atua te saka pepe te ira, ke te atua te saka pepe te ananura. Ngaira, usu aika si

0: night bus.
1: Si wawa de tara ako na kuwi ni kapung ana ti pororoy de tata nuka ni pong. Kari ki ang kayo ako na kona ni internet men tiyo te buina te tayri ki ni karuwa tiyo no wan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te poti ibukin ka ina kin te pororoy. De tata ri ki kapung ana ti ene pene tayin an tiyo wa awan ta kara nga ina.
0: Ori asta to wana wawa ke te poti ibukin ka ina te pororoy. De tata ri ki kapung ana ti ene pene tayin an tiyo wa awan ta kara nga ina.
2: Yay te yen suwa! Nako yen!
0: Kata aras paswa kanuam. Oriasta tuwa na tenua noa te poki kanakuwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ay di na kya kora na kya na sebe suwa da phone eh.
2: Uringa pa wo da phone, ya di ko na nikeria anang ay bukim kwe kikinas.
0: Ya kupe.
2: Ibukim to mem na wo da phone tayo na ko. Yon na resist na rin da kupe. Don't recharge me. All the secret, kala ko tayo pati ka ng telepon. Ubusi yung kopek, kaya kanwagin ng telepon may ruya mutu, aro rom na kya pona.
1: Ja, o ilawa sa tayo ka na kwakin na urongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini ka na kwan ng urongorongo, ikatotuko na naman kayo na.
1: Kaya kang tawa mo, upon huwawa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip chop up.
1: Ja, yung mga te whip chop up, ay mga tirangan te whip chop up.
0: To whip chop up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiriya. Kaya namta po, ayaw ko meron yan. Yan ang inipaisi.
1: Ja, upon huwawaan na ki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.kr. Nakon sabap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito nga, hindi wapwi mea wat yawa inano ni siwa te pong.
2: Kanway kong kay, ako na tinatuan rin tek, inano na na sinas, Vodafone.

عينك يتني كنا إلى رواه.

0: Accessory promotion.
1: Ano nga di karang nanan? Ay masinalita na ang wood of hope.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagwata yan. Ata roi kay naroon ni Ben wood of hope.
1: Kaya kina ko na i-aurora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, apa ano may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rin ikin.
1: Sige rin.
0: Sa pen ni kay school, nangan Vodafone, agya kang mukha ni nang aya.
1: Yaya lang mga iPhone peki, inawalawale, bigyan na daw, ipay rin ikin, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Oh, kan na kain de tapokin sun. May ako na yan epe, ane to korana. O ya karo ko ilan narataing kay sa watag kinakon ponte awa tapuina kay wapi me wanuwa de minising kay nakon tapuina din. Tatayri kayo, may nam tapan akong ura may yay, o sana punwa kinako me reitan narakatayri kinako im. Kaya punipanin na pakatanwa ta kaya tangira kinako iya. Ay rin na pa ang nawa kimi ang koy, me reitan uuwam di kita pe kurang na nante tamayroan tayri kinam tapas sa iyo. Negara kuat jawab tepuina, tetapi resna rokuraya itu kini kanan darah kata ini kipukim.

men narakati na kon kano narata ay kangaro. Ayo meuri every May 9.9 ibukim. Tisa sa pay romorong, tisa rere inyo awal pa na ay kano mekinagi at yun at imeto andi ipataan kong orayo ko yung uwi ko onti rarikim tayo. Meuri FM 89.9 iti imeto ang kimeri meri nipego ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

Oh, am tayong kaya wani po roi wanua. Waikan ikan ni katanwa ta kia tangira kina kaya ipukin ng ram tayong apong ngayo yon meuri FM 89.9. Namuan ang kanya yung ram nam katanwa ta hari yaki tangira rona kina tiyanin. Nakoya kain TUC, PTC, tarawa yata. Meuri. Yate ira kite School of Agriculture and Life Skills tayirein ununiki. Ntoko ano pong tepuinan nuki topa wo tanga wapi maonawa. O takapeyara, tia wa tepuinan te inga apong ipikinipyo. Nanatapo tokta meroko, irarikin te pai headquarters. Ipukin de yakinan te certificate in nursery management ay onawa te wiki man. Onawa te wiki man. Kuna reke, kukuna ndeke ni makuri yai isinaniku ndeke ni wanikai. Ipukin paninin rongorongona o reitakin akong nampai kai. Isiwa tenua akia, kenua ruwaiwa, towa na akia wanua. Ke isiwa tenua akia, tenua ruwaiwa, ruwaiwa wanua wawa. Kamraba o ane meiro un Dr. Principal. Dr. Meroko, Principal.

Apun te me tuan rana in te nawante inga ponga iyo. Ke amta inga idepi me wawarai te mene simi in wanu. Ke na te me tuan kini kaurinko ne pon rai duai wante inga ponga iyo. Ha na mga taurai in reisuko me am mawan ka hakpos. Ke me ten nanom program ke kuna ke a tangirak na koye yon me auri FM 89.9. Na koye mkira kwa tangiria bena na kukunam ke na wangara yakina kente inga ponga iyo. Kwa reita kikie ni message na kwa Facebook page ya PPA Meuri FM 89.9. Nipo onroa iruwa iwa kesi na atauroa inuwa kina kanwa narawan kakposan. Kuna mara kutangiria pena ungura ya kina kinte ngapunga yu me tapio wana kwa meroro kiki hamdea kaibukin kanwa na mi ngapunga yu. Man na mtapara kwa rona ye yu ani Meuri FM 89.9 ki pun na panam katikiroi kena kwa ya mkuraka kiko kwa ni katikiroi na wante ti ngapunga yu. Sina tauroin wakina kanuan nara rawan kakposan, metin nanom program, nipuon roi duwai wakit. Na tauroin kanin kakana ko idikita pekora kanuan nung raman, pupun nara tainting apung ayo. Sina kain ako motay na ko yakan de katin roots, kibukin monan nung ramting apung ayo.

Ternyata ada nih bel. Nikahinnya sama si cowok anak kakak di kopi Rizek. Ya aku semua angkai. Oh ya tapi kapan anak di pelota yang masih dibikinin malam minta. Ada akar kira-kira itu mimik di dalam nanti sementara ruang cuma sepanin. Jika ternyata apa energi itu bisa dinakon kaya di pon di kiri Rizek. Kita ingin mau kuliah ringkai itu apa yang nakon kakak di kunyengi hari kekawawa. Oh ini memang kata nota kita tahu ada memang aku kira orang nanti di kuri pun. Sama ikaw, tayo na rekam kata niya iya. Mayari ay pentepana ni Koryo rin ako ni Kain Tarawati na ina naman piso. Kasi na mi karikit ay ikaw sa nakoy panigi, yan ni kasi na yan ni kilinitek. Kaya rikim sa kaway na kung tayo na busin sa kaan di kumayangi. Kaya na mi ikaw ni Pong ay kay. Ibukin din mo ni Pong o ina mo ang tanaya, anto din dumakihan si Pong. Ibukin din kawa Pong, ina mo ang dumakihan si Pong, anto kita po rin. Sa kasi ni Pong, may yampo na ko si Arerik. Ibutin niya kapong, nanikay na ko pa ilik. Ang dyan kanina pong, ano piso, eh panin. Ang dasan na ba, o sa waya ni karikitay, ang katina to ha, at sara, at kilitas, at po pato.

ho amta inga isu roi de mini simin roi wa ke sa menang kai non nar program ka bus meten nanom program ke kuna kia tangira kina koye yon me uri fm 89.9 nokoim gera ko tangira pe nan ko kunam tinga phung ayung ke ro corona me yan mi ngam yon vyom ke yon am pas ger corona ira me yon da pe ke jonon dai na mera wak oi bunna pe nokos nan ko kana yi kunam ko tangira pe nan ko yon me uri fm 89.9 ko message kunam ma na kun na ra facebook page Happy PA Maori FM 89.9. Ntauroa ni busimaya rukun kuna mwani kana kuwa na wanti inga apungayo.

Sina tauro ang ganon ni busmaya ramon imetin nano di atangira kina kona yakan ay tiyak na. Mayuri FM may imetin nano program. Ako tayo kana pani katang at koran ako nang tuware Jim Reeves. Ari yakan ay tiyak na. Where do I go from here? Pan sinang po ni kamayura nungungura yay men narakawa tira tapito nano yaki maituro. Kunang darapa atikiro ay kanuan nampung. Ya karapa ko na pa ang koy rote si mi ken ro na kira na penting nga po ngayon na program ka kus metin na nung program wa yung kan ni kunan mara kotang iya e metin na nung hara kotang iya pa yung raya kina kinti nga po ngayon kunan Jim Reeves hariya ka nga iti akan where do I go from here kaya wakan tari nga mayan na kunan mayo ay na po ni pa ni miyaw yay na nung nung raam kinti nga po ngayon yon miyaw rin FM 89.9 sina kami aura na pa ila di kim nung raan na kunan mayo.

Oh, yo nebe tuwana te mete nanari atangira kina kona ka ngai teakana. Meauri FM 89.9 te inga aponga yo. Yapubusi te kuna re a new day has come mei rou nei Celine Dion. Pa punna ukatikiroi na koira ngai sa mga kawia kanuan te ngai na yo. Pa kaina ngaira ni karoai te pera ika kakokoro te inga aponga yo. Korapo atikiroi nkoe meikan. Ya karapa kona pe angkoe ke chi ka weru ken rona kira na pending apong yo na tikro ina pakan wan te ting apong yo me kan ki yon mauri fm 89.9 wa yon kan ne kunam mar ko tangi dia ki meten nanom kunan ne selin dio na new day as kam ge ba panam ka tikro ai ken kai kumanga kama manga o kan wan te tangai na pouri ri yo

Hawa ipun te meto ana peri busma iro konda na ni meten na no ki kuna ki a tangira ki na koyo yon meuri FM 89.9. Na koyo mgero ko mga spari isiran te nti nga ponga yo ke nongongram. Nga isa mena inoron na rawa ni kakpos meten na nong program. Nga na yei kurama ko tangira pena na koyo an panan kiripas ke meuri FM 89.9 kwa ra itaki. Ke ni message kurama na konda ra Facebook page Happy PA Meuri FM 89.9. Na tauroa ni busma iro konda message ke kurama ni. Ha ni kana kwa na wante ting apung ayo ke yang ana pe na kroi kana wan nungram ke pe ina ko kunam ke yon mauri FM 89.9 sina tauroi wa kina ko na tauroi leisu ko me kana wan number 1 ka ko sa yon ka ro ko ponte puina wa na rata yeres na musira oi sina tauroi wa kina ko ha sina ka ina ko motir te tokorana ke na kon to ware pretsiang me kurana in case you didn't know

Hawa iyo nepe to wana te bubusi ge te kuna ria tangira kina kona ka ngai te kana. Hawa iya busi ko te kuna te korana. Me iro uya ka inarore pa anaungura na siu yei. Kurapa. Hawa iya karapa kona pe angkoe suon kantei ke nrona kira nepe ante ngapunga iyo iyo ngane te korana me iro uya ka inarore ke te kaira ke inarore kaira ke intame aro ke me iarore. Ayo kunaya tokorana di yari ni bikin ngoram tinga pung ayo ana ngora yai nasim mekan.

Wayo to wana de debubusi in katigiroya ria tangirekina kone ka ngai dia kana. Meuri riki FM 89.9. Kwa ta yo kana pe ni kana kuwa kunan tamena ipukin tarira. Ene yema pa kana korawan na naponga yo. Ngai ia koro te pi mai suwa anaririki. Awa ane meiro uya tarina. Ene itaramoa, tawa, awa jema. Korapa. Ya kai tau kone pe ngoe taramoa ke tuatai. Rona kiran te ngaponga yo. Nara program kak was meten nanom program. Wayong kani meten nanom. Tokorana kunan tamena. Ke pa reitan ke panaham kakatikiroay na kontarim. Mari pakararoay na katipi may suwan itikin te tepong ngayo. Ke neyema. Kwantani nga men nakon kunan mayo. Ay napuni pe nakuroay kanuan te anapong amatay na inyan ke tarimman. Ke neyema na katipi may suwan itikin te tepong ngayo.

Hawa yone be tawana te bubusi ari tangira kina kone kanga ite kana. Mauri FM 89.9 ha ye bubusi kuna na pe meme pa nang kana kwa mwaka ina meikai kurapa. Ha ya karapa kone pe anko e susa ne sare ken rona kira na bentinga apunga yo me nam tapara kora ni re meyei. Kendra program ka ko sai ho yong kan meten na maro ka tangiria kuna na pem e pe meme. Kwante nga baba ki men na kon kuna mayo na puni pe nur wa ki kaina meikan. Kesna kama yena pe dadikim kenting apunga yon. Kuna mayo.

Awa yone ba tawana te meten nana le tangira kina kona ya ka ngai teakana. Maori FM 89.9, awa kota yoka ni katanga kuna napera ahemeraki. Ya kai tau kuna pia nkoya le yau kai tiapo kien rona kina napente inga po nga yoa. Yon kani meten nana mara kota ngiria kuna napema ahemeraki. Kia ukaantari nga menna kona kuna mayoa ina poni pia nuluwa kina pia kaina meikani.

awa yone pe to wona te bubusi ya tangira kina kona ka ngai ta kana mauri de yoga kwa kana kwa ne pe kuna no nous pa ina ngponi ka mea wa puwa yo nungura kuna na pe na ngai eta pe ngwa singai kurapa ah ya karapa kona pe ngoye kaiya taranto we ndo na kira na pente nga po ngai yo o yo ngane kuna na pe pu ma ni kite kuna no nous au kanta ninga me na kon kuna nakon kuna nan ting apu nga yoi na puni pe ndina din nangena ken yo na na wa so n pe pe ni ro ya mi pe ra ka ken wa si ken ting apu nga yoi.

Awam tayong kaya po ni po ro ay tupuira. Ayu ere ro konepe antoki na kanwan na mawan ka akpo sa iyo meten na non program ge kuna kia tangira kina kuya yon ba uri FM 89.9. Sina tauro ang kanya ni kapene yara pupusi a kia ro ro ay man po ito puina ting apung ayo ay mina sa tauro ay nipen wa kina kanwan na ra ara rawa ke mina ke ara program ke mina yon ba uri FM 89.9 ting apung ayo. Awa yung kanya tawana nipe tupusi ere tangira kina kona kangay tiya kana. Mbauri FM 89.9. Yabubusi kanakuwa ntekuna ya tokotoka ndipem pa sinangpo ni kanakuwa kaina meikai. Ya karapako nape tawa purawa. Kendo arakira nape ntinga apunga yu. Awa yu angkani kuna mara kwa tangiria. Kia kuna kanakuwa kaina meikani.

awa yone ta tuwana te bubusi ere tangira kina kone ka ngai te kana mauri diki tayo ka te kuna are that's the way it is mai ro nei Celine Dion pa narei tariki yongo ngurau de nga punga yo men nau sto a mai pai riki mai kai korapo tikro hain koi mai kan ha ya karapo kori ki kiatsi ka beru te me tuam rona kiran de nga punga yo na tikro hain pa kanwan te de nga punga yo mai kan men nam sto a yon pai riki mai kan awa yon kan ne kunam dike re kotangiria ke meten nanom mero kotangiria be no ngurai kina ki on meuri fm 89.9 ke meiro nei re nei Celine Dion ke au kantani ya papa ki pa men na kun kunam mayo ena puni pen me au yai nanom kesna ka me wona pe nanora ki ngurai na kun kunam mayo

Awa yo na ba tawana te temete nano ke te bubusi e te tangere kina kona. Ya kanga te akane te temete nano ayo. Maori FM 89.9. Ya bubusi te kuna re kuna ni makin pa ena karokuwa na nora rau wa yo nga yeta pe ni ime na naika. Kurapa. Ya karapa kona pe angoe tiana nga karowa. Karowa ken rau na kira na pante inga apunga yo nara program kakbus. Wa yo nga ne kunan Kunam mare ko tangiria ke meten nanom mare ko tangiria pe anong rai kina ki on Maori FM 89.9 kunan na pem ha makin ke ba na kono ko roi kono an na ana ponga yo ke ro mare ya tape ni menan kai ya nai ka ke me kan ko antin ngai ba ba ki pa na poni pe an na ko kai na me kan ke ke nurwa ki rouna nurwa kai nai rouna ke ntinga ponga

nakon na sina Nikodemo ereuta IBC. Meapuona tenang iruku yo Asteria o nasimi. Sipuna aeromita taputo USP IBC. Sipuna petene rautes nanareirei inonous. Hanausu meirong tamena tekiati mea yo anapimeame. Hanausu meirong sinana aeromita apeteneko yo narurae. Ndeitaki me anausu buona eriuta teisaki. Ronan sarirei rorona me akia akina. Sakosa me tukurei pa yesa tapen sinara sipura o siputorura meri tekiaki. Naruran topaira ntangirira o nakoira inanon merurungina me anatotona kinnano. Pukini metena yoraki. Sinepua aswara nana pepeire haika kororoai pukini meri. Ha evenen rau ni me ngaya nasina meri me tabuto itangin tepu. Ha an me iruwi nasina aika peta. Peta rautes tataraina tangira meri tabuto. Me sipuna siputoruna awaita usuwe apanin yontarao. Hawa ayo idiana takuna reyatangiraki. Muan terapepe amma koi pa idian takatanwata.

na yow kaindes na ko imi sinara diki ake kamasa ni gitanira noran na miyakoy na mi tararua ay muarara di gami tanira are sakunan na mekin na nanon skumira di gira kabaray yarabure

Kona Māori, tōra o men panan kiripai sirao ngai pi kōpengi. Ia tau ang kai moa na sakapotoa kiripais Mrs. Summit kiripais ni Rose Reilly. Tere neri ni irau ia te pota nama tari nani tapai nita kia te Facebook kia te Summit International 2026 People's Choice Online Voting. E rekena iei mei kiripais pa te moan ioi a rona ni kapotoa. Nika women me yasa really di weko ke vechio. Nika tinemen men tepe anusiren hani Karen Lotus. Eka mentoa ki rau ya a ke peronga ta kaposi kroi a yopa e te imetoa. Nu wakina ko tirine rine a taan poutoka a konan te imetoa nrine ya kapotoa. Ibukinu nekinen te kanuanga a the People's Choice Award and Summit International Ambassador 2026. E te imetoa te pōtaki na kawari na nun te Seafood Verification Division ni karawa ana tararua o ana tatua i Pukiniika a kia na kapona kwa kia on Christmas. Iei wa mena opisa ki amena yon Christmas i Pukini karawa ante tutua na kwa ya kaipua ki iei ya Ice Park. E tau te pōtaki na makuri hiyo pa poni te uana tapen ana tapu na makuri pa ena rei ntua i roi ika ki ana manga tau roi ni o kinipa iki pa ana menu roi. Men karawa na ikai ena kona ni ei kana kura, ena kona ei ni kana kuraoa ke ni kira ke te waki ni o kinipai, men me ape i sinaniku, yon oin harakaroika. E saa na i komisi na Austeria ni karawa na merorua e tenua te pungi meana, na koya eraka yon nangaun matanui men reire ni kawarina na muandinan, yon tarawa tine nano. Te merorua yore erana ki pa me upunia ia taan kairiri ndeire i ke ndeire i takawawa. Ke MTKR2 hari e kaira ki rona ki men te kūran rei KTC.